0: Me berese tiye la unikata. Marufu tu hagiye inebe se hon bafu ha sieluna. Anabarig hamanya. Ibini angeligu. Tau sungere ti mahama. Gabafu hagiya. Michigu tiye hadunu. Ubafu sieluna hagiya. Ligibu gebungyu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itra haya kesi anima lugu. Ua ti gumfaran da hama. Hagura hon. Luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua ti gufanan da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, loege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba buri, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru kemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lula digine levuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya lukasa gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girige lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, Eni sefu hinya lida ge iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larugu duninya. Buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bai. Hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon. Havagu laguflira linaru dimurile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
1: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha hania go bai profeta go. Luma luago luguma din vabure me Jesu Kristu le vasalva regule. Le meha varufu da habai vagui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinha go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa megebe lau furama seiluagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse rutin hasubu dirune iluagu la dugune ila bungi usun kate lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itra lien laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tiya ladiga ladara saru lagufli runi bungi le frama selali bay. Kay si harita ng saragu. Gaguna ang suruguti, habagirigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agiye. Labuse lu hasakri hasun girigiya. La chiliru babayu ligiya, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kay si la chiliru hiberuti ariyabu. Aba meti lagum tu cielo lo aba lanari me ireini. Rurugu agu da lei me watu gemeti sun kate le li dambe. Kei si ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Di dame beyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu ladari runu bungi lida darangi le ligibu kie harumanyu madurunga subudi kumetia logo laguru bahrigi la babure me Jesu Kristu ka salvaru grigi lubala kiribudu obowogun itralia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun au subudi le lichigo bungi lu adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le lausun Anihi burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni gigua huma hungua, loi heyedu nungirigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri gunilun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburu hañi burikateri len hu, luma figo hua huma. Gamalumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien, wafulesi. Ligibu gien wagu shibuingyo, ladiga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu na la, wafigo. Ani mamarigu wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aba aluma. Le ariya kuti logo lida nyila aba luma buingiyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yun hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bay ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bay, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asigirai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi girige le eibugube lida luburi ga. Ibidi ati lung halion boi la lugundu. Darulu muti luburi ga larihi. Niranguñu, naburha ya hun lugundu, ferudu na la libuingiyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya hun lugun du subudi huma lilan Jesu Kristo le mehani halibe lumagen frumi etida niburinginya na burhanya hu lugun du ganyi huma lilan uri bulogu mafu na burha boy hu nirahunyu lugun du subudi huma lilan buingi uguchile na burha boy hu aguburigu lugun du subudi huma lilan Jesu Kristo le meha ani halibe lumagen frumi etida Naburu haboi huu ni bure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mbo ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu ubeubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihube lumapante logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le timatimat. Ahinti huguya. Rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kate hun. Naburu hanboy ilubay ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bay. Hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye tiya ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi yengili uguchili hon. Ariyangu banyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida ama luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Resibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni hesusu hon. Naburhanya imburikata ile huu, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya, anie sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu, lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkata huu. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufutaha lali bai huu. Itaralia lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
2: 1 Juan capítulo 3
3: Aria huma luari visi ya lubuingi ugu chili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwongu lirahunyu buingiu. Ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahunyu hadi wa buingiu gweto. Ani lausun marufu du gili la mwongu kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundu. Warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boi dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kata ile figo boi ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gidaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusun figon logu. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu yifigo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ngili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. kaisi richak wala Jesu Kristu. Ahentile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya titan. Abalia buindire buingyo lo lagrin chaguni luadi kumari mafi. Uwati niya baale lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Siyente la sigiri lida afigo lugundu lire la buingyo. Subudi wati kata ya la lera hini banya buingyo lumo kata ya la lera hini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigin bali le buidubay o misi ya bula lu lidu he luwegen Jesu Kristo mama lani gu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume etidan. Luhinsi ya gua wama wama gu. Mau lumuti itra wama kai kain le meha lani gu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digubay kain, ani buiti le la digubay lamole. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wa muti lira, lugundu insi ati ya waduhen yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubay lun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tita lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu ta wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu giyon buingiu lau vemeni gin luagu. Logu lichu kubay la sun le, wamuri habay ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagunda. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le lire, luginye, Insi ego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimure habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti nya agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gebuingi ulebi isi habuni. sun le hin si ha bubu liro bungyu. Ani subuti tiginye bungyu ulun. Le mi si ha buti ibidi yegili bungyu ulun. Lugundun isi yeni bungyu. Arufu da lumuti bungyu visi yen lun lao launa hani liro le abara guti ubo wagun. Gabagari wa maa mga lidagi. Ani haa isi yeni bai. Mama logu wagi ala hinsi habubu ilu buingyo. Logu ligi ala hinsi habubu ilu buingyo. Aba launa hani lira ule aba nguti ilu longwe. Lungu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lungu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lumbuingi. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingi. Arinya gawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume gwarugu le afinye rubai luagu lirau la buingi hesusu la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu lum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufu de. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi aba ngrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahen ariya ga bagrigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun ye ti grigia ligi. Lugundu ahen misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambo ige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan capítulo 5.
3: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bai age lirahunyu banya buingio. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi la buingi won ani adiga wa mwile lubai bai hinsi ye hama ginye lirahunyu buingio won. La digunwa le lubai bai buingio ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lirabu buingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la lirabu buingyo. Ligira gunye gayara la ganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu. Gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu. Duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi ugwana rugu. Logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi u logo lirau. Le larinya kubi buingi u logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lirau buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, ugu ya le afinye boi luogu lirau buingiu, lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luogu buingiu, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri ha furume gwarugu kate, kaisi ligunda laga bubadi wala ani itara kai wasubudiruni logo agamba lani bwingi wafuri edu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala ahi ari haba grigi ya logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun bwingi aba lichuku bwingi ibagari lun grigi ligia ani figo lani na oveni Malati lo la furien dunu a lu bwingi o logo figo ligi. Sunguri bani figo. Gama lumu, mama sun figo lu lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigi la le a nugu bali bwingi kaisi logo chili, maibuguti lidan figo. Lugun du konugi lumuti lira bwingi. Ani siyanti la dugu mafia ni katalu. Subuti wamuti logo lani guama bwingi. Logo labugen yanu la lubafu mafia sun. A lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo, nyimbu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ande wun. Luwa subuti rini buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibia maligara da apóstolo Juan.
3: Ao letabo tiligilisi, naburu hinyugara da tobun nitu. Solano adiribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsetu nu letima timat. Ani mamarugnu. Hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga inaru nile tida bai wanigi. Ani le lumbo iwama baila sunata binilo bungi uguchili lumo wabure me Yesu Kristu le liro uguchili ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun un lita inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi bungi un lungu abagari du weton te nitu Ayumara kwa tunabuun luun insi ya guwa wama wamagu. Mama kumadi iseri le. Naburu habayi buun ligia meme le wama bayi luma gefurumi ya tida. Mini la isi ya ni luun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yu luun wabagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayahe ni sarago ege hatia ubo wogo. Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liyabu Yesu Kristu bo wagun. Le itara bwe, ligye leje bwe. Le laga ni bwe Kristu. Koni kuhuma hawai. Lwe heferi diruni le nyugwi bwe hun lida agen huwadi gumari logo Kristu. Resibi humai me afaye ruaha dayarigu bwe. Furume gwarigu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buengi uluma. Ahe tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba ngrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuserunti na aburuhu gunani hun. Agora batina nidi arihu lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu togi yela nuadirubu buingiu itarala.
4: Turu waligara da apostolu Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hanyugara da tobu numada gayu lehinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lu buingiu, lu buidu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyu, lua igen Yesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi da le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gu luma inaruni. Numada, Hinsi ya tinu, bui ti bouserun, lida servidu ni le badugubay, hon waduhe yon luwe igen Yesu Kristu. hong ti mahalila na amuflas. Abang tagwati niya ligibugin at amuri nila ya abailuago bisin habuhon. At ka bay flesi le nu, idera ko ba niya laule emeke rubay. Luhasigiru ni Hawaiyesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furiti niya, luhaseri vidun lu Kristu meresi biruti niya ni kata hamake ha ibiti habuban niya lubuengyo. Lige lunti lubay veteniru, hong lun vitere ko niya lida la purichi honniwa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hong tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibay, lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule la digibay. Adagwa ti maraswa lugu luma yeni wawagu, bogudin luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubay. Le adiga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bay logo Demetriyo. Ani inari ni logo buidu lan ligaburi. Gefen ti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inari ni lan le warinyakubay. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani. Lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri la rufu duboy bungiu lu Juan, capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu duboy bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu Juan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihuboy, anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choro ruboy Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lula susere dun.
5: Au Juan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagumiserunda. Vinwa ligia gueto ani le lubai liabi lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma lumagie Jesu Kristu ge fendi le gumfulibai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duveriru. Harigu bai sungrigi. Ibni gi hafaru balin. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luago. Itara luba.
6: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma che gule sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika pa. Le mima bai luma ge lupare ge la huma se lunda. Mima ligi e guento ani le nube liabi.
5: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwara huma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos. Luege na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
6: Aburga bui sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yon tila na sedo ligil si to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba na cara ragulu nanihi kala dimur ha bainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu chilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu, kay watu gemeti. Miriti lugu di kay bronze le iri chawaguali. Le dawali li don regi. Renti lumala li kay li rein leibugu duno wairiti. Nyeyanu sedu waruguma li da lohobu le longere. Nyeyan waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amireti ligibu kay weyu dan le lasdu lausun lere. Dan arihi bali aba nabun halubadu lugudi. Kamahilade. Gamalumu aba lagurna lau luhabu le lowen aba lariye guno.
6: Manuhu da dagu waba au furumi ya tibay au abumu honi. Ani le wima bay hilat na meha gamalumu guenton wima at nalun sulda. Ani hiligeli auwe ni numa lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bay lubay tile barihu bay le guento bay lumale lube la suserodon. Ani hal hanichi ubay sedu warugu maha barihu banyalita anu abule nowene. Luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
6: Boburga lu angeli letina biligilisto efesebo. Maniaga mehon, itera lia naniago, aule haubei sedu warugu malinda anu abule nowene. Leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanunde lu legolo. Subuti muti son leha degubei. Subuti numuti letere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luagu apostolo kwa hama. Ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun. Ani supri huwia saragu lina huwati marilinuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma, adiga humei kati le meha adiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese, aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstri higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu herudu bai Nikolaita gu hum, luma buri kati le adiga bai, legi ya iere gu bai no.
7: Le garige iri gu bai lula gambu, Agamba lele la rinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banya kame hon, itra lia na rinya gong au lefurumi ya ti lumele gumo honi, leme ya owe bai aniviva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ya hama haariye gumaya lagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulaucha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi weye. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi muni ibagari magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
7: Le garige iru gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinga nariyagun, aule gama baru efei to gagiri bon. To biango bon amana. Subuti nubuti nye lua ulida la fulaho la nyin lupe ilala na larui ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Migu humangili hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube ya kipasi leke febe buiti nuwago lida fulaho le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, ani ibu ikate ikadiga magunta tina lau. La wanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abi balaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi ibi ni le adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagari no lida ahoruhani. Anyang ginye hama abay hibiru ni kati lebu di haru dawe Nikolaita gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madirga huma iter, nidu ba huwago madise. Aba menagayinda gu hama gurige hadiru balibu ni kati le, tawe fein, to afru domo ni imbulu ginye.
7: Le garige iru gubay lula gambu, agamba lele larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi uti, nige tutu balidage manale aramu duma nyubay lono. Aba menichi gong aba dhubu haruti lun lau aba iri iseri buruwe nyuluwagu le ibidi ya tini kaa on luwedi ya lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi li sitoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya naniyagun au le lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nubuti kei bronze le iri chawaguwala. Subuti numuti sun le hadugubay, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, e sere di un lau ha buraso, su budi nu uti mie lau ha dunia la kate bui ti buen to lui me ha furumi. Kamalumo, ani aba kate ha diga magundat na lau. Agambu nu hesa vele to ari ha bun lau profeta ta ani mama ni. Lu te yedu ne grigia, lau taruma ta hau nani gulu ha ganon lida a horu hani, lu ma lu heigi egi ni lea dagare u duwa ti hong uari. Ruhat na da tu lu ta sanseru ni tigabe, maha gi lu tigiru ni ta horu ha. Ni nari hau, Lahu naguri gudaru laga banarugu, afara wananyi metiranginyi ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadaguri. Italaluba tasubitiru ni suli girisi, lahu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Abanga nafairu ni kala aba hitage segule la dugube. Ahibi hati akirabanya, ama fala rubali ya ruhu dahani ligia, Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lauti gurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi saudiru le lauti muu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hong.
7: Le garika iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang en le tita me ligilisi to saru disipo. Baninya kami hong, itra lia narinya go, au le hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti lumuti son le hati gubai. Subuti nu muti lagu ilan hinya la lausung arinya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma, rukuma eri lupri katele anihe guwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungi ite. Harita wa humai lubai tele ruda ube hum, fala humai asakri ha hubuye me. Anga huma gaguto, nitba huwago kei liabi haba hiwe ritulibidi on ora hum. Lausung lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gu. Aule sandu bai, legi inaru ni bai, legama bani ligele ulu bai tabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladobi ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roa din aba benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoro. Latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balu hayabi lani gu mafi haye banya, harina gu banya lua kukuri hama, ani mabagare durdia keisi lani kukungie. Aba mena utara kwa uti ni ya higibu gien luha subituruni lau kuwi lanu mutu ni ya banya isi ya tino. Aida humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga nareidu batuwa lubai lwe litani ausha wagune le nubi liabi luagu su upo luhocha wagune wa soha upo wagubai. Matisa bini abi agda ha humi le huma bai walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya lutinya nishi kumunya kei wakabu tita luma nubungi ute ani mafru zutigia ya menyingi. Aba manaburu dhani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei gine iseri niri hawago.
7: Le gariga iru gutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi seabu. Baninga game hon. Itra lia narinya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagie be iliabi sun kati le ladiru bibungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hubai. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hum. Lagu namengiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hubuya. Ize nichi hubai dimuni hun lunga gai ha golu le afun huwa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lugi hagai ha dagu harutu numa, lu hadore gun lau hasuru sana, lu aya ni lu hichi guni lidon hagu, lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubie me, anaha benabu, naguwa hanyo. Le agambo te numala le, aba la taro ni bena nuba, ne belo ruba lumo, aba menegi luma, holy game me numa. Aganyo lo kinya, nichi ko bubara on numa gwa lwago lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nubu si lwago lala.
7: Le gariga irugu tilula gambo, agamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: La riga es un cate y lee, abandonéje a babena de rago cielo. Le habite humana le lee, itere beke y tumana le fido, le buga a dimone a beinu, abalaría con no.
6: Guariba ñajo, narago dale cate y lee, pero rube la sucedón, la riga y buri lebo.
5: Le da hora ligia, abandoné de no lapo y el bafo si firisando. Abandonéje a ba lala naru y jani, cielo, a nianija som grilla y un luago. Itera línea, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligia. Afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi sifigi. Nyenye kinye aba kate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidirio harungo ngati. Lamida wa geye kwa lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau ago dandu hakibu ge kihanagage. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba baga sugugiri. Leheru wa itar liye ligibu kei hakibu girige. Lehagadru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri go bai hagia sisi ngarina luagu kara aba hadagi bui hanya lau agu hawagu dandu bogu digie kei muna digi habiti weyo gwari abu hau agu waraha
8: sandu, sandu, sandu wabure mebungyo le sunti gabafu le vima bei luma ge lubara ge furubi titan vima ligie weto anile lupe liabi
5: sagiti hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi numetengi nini lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hagia ligibuji aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda aba hichugu ni haridi ligibuji aba hakuwa raha haringa
8: wabure me wabungize garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abad narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti lariñaga.
9: Kakati na boilula daru no liburu luma lula eritu ni tiseyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lulu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya ya mutu no.
0: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani juda tribu, lu gañara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
5: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama weya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ni ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, Aba lanigu nu liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nu liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri weya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadage weya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banigu nu liburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, luma hesarewidulu wabungiu te, luma lu hagoma diha ubo wogu.
5: Aba ya narihi, aba nagab ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagrit ni hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenya numinyu angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tayu hani lumu dule hafa rubu.
5: Agamba numuti ginye hani ya guni sung kate ili ladugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua, luma le barana habai. Luma sunkate le lida baibu.
11: Luma la tenge bini, nebese ni uwele bini. Luma ubafa, lule nyumbo ino ulala na uwele bini. Luma lumu dumu kusula.
5: Aba haria gugadri kate ya gabagriti ya hagia.
12: Itara laha.
5: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uwele bini lo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Abat narihi dale la heiri dumani mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niya gu aba hada ge katanya ga bagri ti hagia lau aba umala li kama lumala li wayuhuru
12: igama
5: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumani mudum li biema seyu aba na gambu la niya gu habiema katanya ga bagri ti hagia
12: Igama.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bailuagu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubo wagugu. Lumanu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagugu. Aba tichugun aba onwebu efei nu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
12: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu lani ya guwaba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
7: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
5: Da la hayri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu lani ya guhagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Higama.
5: Aba nani ya aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa nima aluguhandari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
13: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me babuse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na gusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu, luma lu dubu.
14: Hei wu huma wa wabu, haramu da hama wa lu lari gire mubu yu amu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Na dika chiluhe li luweni luweyu li haganyi, kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
5: Da la heiri dumba li mudung, li sedu seyu le toaku bailiburu, abanyela manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angheligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angheli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angheli lu ligibu ge bungi. Aba tilanuga ni angheli ligia laga ikupali, aba labuncha guduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu, aba lagabu wayuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tihara seru sedu angeli guha tau banyak sedu fidlu himiru. Aba liwiri nufru meti angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara guye le dere guati numa watu gemet. Laugi yang hita. Aba lacakaru niwa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Bati Serunina. Buguya lubo nyubu inu lu na Bati Seruni.
1: Aba larinha go Jesus lu.
2: Itara lubo gwento. La duga lu ti wadugu ni le lubo bai bungi.
1: Aba la Bati Seru gduni Juan Jesus. Lari ge la Bati Seru Jesus. Aba la furi du duna ruguginha. Sodi ni aba la hunre chagu cielo. Aba larini ni Jesus susifiri sando lareiro kama aba unhu leabi luago. Aba lagambu larinha go aba umala le cielo gya.
3: Ani halere le hinsi e boinu. Le awe ome go lanu gunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesus lido fulasu magira watilu loucha go ni mafia. Lari ge lerederu Jesus bien wen wei luma bien wen aria bumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
5: Ahen liru bu bai bundiu. Saligo gita bai dubule feime.
1: Aba lona bu Jesusu.
2: Tarin hare leneno bungiu, mamar gubai tau fein ha bagre de grigia. A bagre tu baguinha lau sion du mure le larinha gubai bungiu.
1: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
5: Ahen virubu bai bungiu. Chuba baiage luhunabu. La diga tarinha lereru bungiu. Larinha gubobugi hon lani angeli gulun hunigirunibu. Hanega batipu haha burubu. Lu machuge rabula bugudi luagudu.
1: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
2: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
1: Aba laniga ni mafia Jesusu luago aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba larinha gulun.
5: Nichi gubai sun lebu ahabu ahudura huanu.
1: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
2: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
1: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le laburiha bai meha Isaiasi, Lem he profeta le arinha gubei.
6: La queira sablo luma neptali. Lida luma lubado barana. Luegi ovo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea. Le nyengi lubei agana vaha mama banya curini. Gui ha meha lida bi lupuriga. Arinha di aba ome bularubu. Gui ale meha lida bi lamunyonga. Lanina ovene. Arugonga guda valihau.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga.
2: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laru en hapongiu.
1: Eibuga inelinha Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri eti, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
1: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigu ni sun ha asufri he banya lo amu ya gwaina rigu sandi, igairugu, haga wagu bain la gubri sifiri, hagonwe he di banya, hama ha derege danya ugugu abalare da gwagadunya saragu hanya grigia afala ruti galilea gya ida geburi fulasu de copolina jerusalengia lobo ogoge judia luma loige obole yenge lobo la bocha weyu libiti horda
4: san mateo capítulo 5
1: dale larihi balnia jesusu sungrige hagia aba lawariri luago ubu aba lanyu ruyen aba hondera gulani disipulu gugeye gulo aba lagumesteru arufu da hon itera
2: ulese watinha ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi la duga mene go ben hon lu rebeluru lidon la ruin habungi cielo ulese watinho ha ayaho banya la duga lichi go babungi ukuras hon ulese watinha ha uno buku banya ani mabafu hagia La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watia ha la mapanya ani magra buhagia loha dugani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi luha dugani. Fulese watia ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yoho. Fulese watia ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watia ha watik marido banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirahi. Fulese watia ha sufri rubanya iba honi luago ha dugani lugunda bungi. La duga hebele rubali don la ruin ha bungi yo cielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamon arinha gagia son luyeri yeni huago. Luigia nani guhuma. Gunda nyu huma. La duga heresi biruba aba ume bufaye ti cielo. Itara linha mehaginha heiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arianga.
2: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin le feri dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba me hadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gu le luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama ni abi agidere, ni abi agunvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagunvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku time berese ni luagu furume warga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu da haligi hon gurige lu ha dugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugu nu yaga ta sielu li da la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gu madi li da lu arago. Itara ginye la rufu da ha, wairi bai la nugu nu yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahi la mabuidu li gabri hosero sarago wei yaso, ha wei ya rufu da ha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go, Mebel badun lidon la ruwe ha bungi yu sielu. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe gu lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afar hati, la siya dariwa bala. Gama lu monarin hare hon luago furume warig lan le agayindi ti luma gurigia lile di la gusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigia lile di bidio wa tau luago inyen uma lu mafi ugati. Itara linye lubaiti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi yu latare ba unyeng ababarite guni luago nihi la kate lidan furume wargu gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyeng ligibu gen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luago latare ichi gai bidebe se. Ahin abunsera aba gurigi la nungu nibu ligibu gen lurudu, beluba lidon uwar ni luma. Luago hei buguni wago luai lederege runibu lun agusere guduti. Lederege rabu me agusere guduti lun sudara, aba me badawirun. Ninaro bau, Mafri după de bolan yingin dari bafaye roni lagu mohon gawana. Agam badun lua gwari yon wagu alilame ha. Maga bara ha huma. Au narin hare hon. Lua gufurumi gwari gulan le awama diruto aba wuri. Aga bara ha li tuma didas lanik. Abun lubeti la figo gito bagu le bonwene. Sagabay. Fui bay buari wa. Buiti mati lu beferdi luni aba lidange umege guni le buagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubay le bonwene afigo gito bati bu. Durubay. Fui bay buari wa. Buiti mati lu le feridi luni aba lidange umege guni le buagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinho agua ti meha ginye luago furume guarga la le igiru tu lumari lun ti lixo gung gara da lani na igre gunito. Au narinha hane hon luago furume guarga la uguri igiru tu lumari ahimama lubay la duka tagamure don ligi buogun abatagano luma amu uguri adika da lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginye agamari ditu uguri igre guarga la duginye ginye agabara hane. Agam bat nginye luago ariya wagu walame hon agucha golun agun fleron lau lel hariya kupai lau afinyo ni ligi buginye bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafinyo ni ka wago ni luago sielu la duga ligi lala na bai la ruwe habungi ni luago muwa la duga ligi lebu bai lugud ni luago Jerusalem la duga ligi luburu te bai waruwe te bungi yo le weiri kupai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunya guarigu amu kate hariya gu lue lira. Luma ginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, mishika huma iginye hanaga luagu le afure dehate huma. Agamba dunginye luagu warinya wagu walame ha. Hinsi labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inye hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Auriba bay oserono. Itara luba le rahi huma hugu chimbungi le sielu bay. Leona habali weyu hon buitia hama uribati. Ona hale huya dando hon muwaratia ke hon ha uwaratia. Ahen hari gubanya lubay hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin ya salufri ten ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban yin lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
2: Goni ki huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bay hagu chi bungyo le sielu bay afaye ruwahi hong. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humay lunsung ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kuba hafaye ruwaha. tagi ele ha furi dun lubungio. Mita na homa ke ha biango bunye kibo ha hinse bun hon lun ha furi dun rara, tida ha ligili se luma, lida legeye dun uma, lun harihi ni agurigia. Ni naru hao, luago lau la ha dugni lira I biha ha male ha fayeru waha. Tale ha furi dun lubungio, belo mahirumu rugun, daruhu muime hu benari, Aba me hafuri do lu hagushi bungiyo le labu go boy humanye. Hagushi meti bungiyo le ariho balin le hadug bali dan limani. Lishu guba hafaye ruaha. Lidale hafuri do. Magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai piti habu banya lu bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumreha. Mita ra huma lubaiti kei hagaya. Ladega lubane ke hafuri do lubungi subudi lali kala habusen rubai. Itara luba lubaiti hafuri do. Wawuchi bungi lesi elubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adegu wala bugunda ya ubogo kuke ladegunu wa siyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adega wamale bai. Ke ferud na wamani ya hadig banya uribati won. Migira bawa lu wabur han lidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lu sunda. Itara la. Itara liya lu bayti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginya haguchi bungi le siyalu bay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
1: Aba lariyangu Jesusu.
2: Uguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kakirike luagu hayundari ya la. Hugu shingirukupa bungi ule marin hibe ike fen luagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaye iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jago buwa gulenye lupe kayara la hahi chung hamutiri anikakahu tadiligi ya kate. Legi nyehi lupe kayara la hebelurun hiveru tinyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hawichi hamutiri magahu da diligi ya nikata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladega lenye lumuti hirisi nye nyonginye hanige. Agu li lampu bayi ugubo. Ahi lube iti buidi lube bago harugu waka bayi ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahi sandi lube bago lida bayi luburi ga sumbugubo. Ahi lube iti luburi ga lube lampu lebita bayi Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladga linse do ba aba hadagi lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi lisika me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi timati bagari sigulao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo. Mabuna go haya. Ma lubaha. Ma reidu ha maya lubaha ni lida lagay. Lao son lira. Roti hago chi le sielowe egini hon. Mafuna ke begi timati. Sigo hao donuro. Kage hida gen gayara be lishu gon bia ugu di laun lugu bo ka lae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila madugu ligi ya kamisa. Nime huruwe salomo la usun luwende gon mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ainti dago wago da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya niyaga. Kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubu le. luagro yimbri kate le haritago ahin huguya anihin hugu si bungi yo cielo le subudi bubali kate le megirbe allo ha homai larue ha luma le risa bungi furumi aba melishi kuni son le megirbe hon madihere da homa lo beti luago haruga ladga barul mutigi haruga le dihere dona lomago buidurguti lene guga le lanugbe kada ve yo lomago.
4: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
2: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo guginha hiduro. Ladaga keili gabir hichigo haduro amo. Itara roba guginha lishigo no hiduro. Le auba iha misraha, lauba guginha la misraha bungio. Kawago haria ko ilirara ife le lida be lago hibiri ani masandi humote durusu le lida be hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife le bagur go bai, ani halwa ba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni lirara ife le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarao ti hongongli. Migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba guanyi huwago agura guome. Hamuria ha, aba melishi gun hon. Halwa ha, aba me hadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladega le amuria hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lishi gun aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi luboiti lau luboi son uriba huma. Gichiga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishiga hugu chi bungi le selo be kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liludu do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura go bay. Ladiga bena luma uma le anugu bay girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluruti ya lida gini. Ahi ti bena luma uma le nigu baiguriga lida u ibagari le magumu chaditi. Burira ulinya, murugu wa, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawa profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahi muna da gini itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Hugu ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu le hadigu bai. Maluba hau tu bai bai lida gini hiyu. Ni ego ti dange guribi yu. Son lu baiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lu baiti yenti hagiya luagu le hadigbe. Mama son harinyo gitenu. Nabureme lu hebelu rubalan li donwa ruwe hani le sielu bai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi le sielo baye belura. Dame la chiluru uwe yu lani na gose raguduni. Sarago banya rinye kutienu. Wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tia lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinye kuhong. Ibidi ya kubayi ya dunu. Dise kumanoi huwe le adagu bayi uuriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, mala nari me taburu ha.
1: Dan lasu rube la dimure ha Jesusu, ma luweiri hani grige laule la rufu da ha bai, la diga laula ubafu la rufu da ha, ma makai arufu da ha tielu luru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rube Jesusu luige wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu durogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
5: nabure me abu busin gayarati barei dagwagadinina
1: abati la guru Jesus luago lo luhobu ariengi na ligia
2: busentina arei dagwaba
1: kailariengu itera aba larei dagu sanditi ligia aba lariengu Jesus lu
2: maringa baitiani kaun nyudur go baru dagwabungu lu fadri Rubei me debe se le wago bilarinha com Moisés. Lunharihi ni gurigia luago arei da guadi bula.
1: Dale le belo Rubei Jesus lido fulaso le girive kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
7: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
2: Neibuga agara niha lun.
1: Aba luna bugumada.
7: Nabure me, madinat nalu bebelu runubiu. Adinha gugubi dimureya, aba me lareida gunubui. Narin gubali lira, ladiga au, labuginyat na ginye gumati le inyutimati. Ani, anyehi ginye sudara labuginye nagumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale narin gulu aba luliabi, nyubuit. Dale narinya gulu nubuwe lula digi furme gwege kate adiga lomuti.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia, aba tawairi du lanige, aba larinya guhonha afala rubali.
2: Ninari hao luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyo, luma luwege obo le nyenge lube laluda, Aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku luma Jacobu, lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakirin hahari le lueri hagarigu.
1: Aba lariengu Jesusu lugumada ligia.
2: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba larei dagu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunya dubai, aba hanungu sarago grigia haga wago te sifiru guriba te lu Jesusu, Aba la saga hanya sifiru guguriba te hagia hawei lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi. Dale larinya gubai luago Jesusu.
6: Barulugu kiwa sandi. Gidale bagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao. Aba lichigu dimure ilun hanyurogun loubafuru guduna. Aba layarafadu aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu. Aba larinya gulun.
8: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu mutibidi.
1: Aba lounabu ni Jesusu, larinya galun.
2: Daritin agasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgote. Madarit na nihalia bala na bala shagudei nichiga.
1: Lariega aba hada gelani disipulu gulun.
8: Nabureme, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
1: Aba luna buni Jesusu, lariega lun.
2: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulun.
8: Wupure me! Sefu bawa wadibira guwa.
1: Aba launa bunye larinya gahon.
2: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugia le.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalumadu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
9: Kata isawu grile, agamba lubalen garaba li luma barana?
1: Dale la tiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafuri du biyama wugiri ya gabu sandugia, aba hayabi luagun. biango bai hagia. Hau yenu sifiri gu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasgari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
10: Kaso wago bemetera wamu, Jesus lira ubungi. Biabe sanga sufiri la gidwa, lubare gilibane sufiri luni.
1: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiri gu uribatia hagia lu Jesusu, hariaga lu.
11: Ah, basagara. Ikira balu belu ruhado biru ga.
12: Ah, bure me fule sai bawa.
1: Aba tilarinha go Jesus ho.
2: Hey bati hadon.
1: Aba hafri do sifri go uriba te hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu ruhado buiru. Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu. Ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu. Dale hachilirin udubu. Aba habahe daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagaira gian.
4: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
2: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
13: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karewu waguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
2: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwago lichu guni ubafu le hongwe gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubra hani weyo ligia, Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
2: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gukate ile. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
14: E dali essa alegre bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
2: Amagadi e banha, me megi ruti e surusia. Asandi banha, agia megi rubanha surusia. Urende humei kala la nichi gubai le uago bai larinha go bungi yu ti dan lereron. Pusent ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
13: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Era te funagi hiru nya hama misr hova te lido aba maria e dale ni hala adari hama ni la chilu ba we yo lon luwa du adari hama e gi ali me hayunaro sinya te tafa da honga misa nyu lugi ru ta umuru su to deregiro la de kada me le ta dinyu ra gun to deregiro bon aba me ta khairi ta gun to nyu lu ru bon aba ti mame te la weri du khairi ti sinya te gi nya te seruno di wen to isergi ru lido un guero le binado hele ahen ya de go itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ige lunti luba ite serunu diwen iseri lidon weru iseri. Itara luba leseri vidon biyangu bai.
1: Da nyenyen luba i Jesusu, arufu da hei sumburi katele, lige liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugya, aba larien gulun.
15: Sun leto weni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buhabu tuagu, tago yuguba.
1: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tariyanga tungu rigu.
16: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
2: Raguba gurasu nirag, arita guadi bu laduga bafinye.
1: Luma ge ora ligia, aba tareidagun. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatinya, aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha, aba larinya guhon.
2: Urihu mayagi, mongwe giru irahu to, tarumugunye.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia. Aba hodi biama ugurya. Marihi tia larigi agura heina itere.
17: Gudeme wa mabu. Bugu yelela duga wa gudavidi.
1: Da lebeliru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi te hagia lumon, aba larinya guhon.
2: Afintu sanluagu kayara la narita wagudunu.
1: Aba harinya gu.
13: Aha, afintua wabureme.
11: Aha, nabureme, afintio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
2: Itara la keiligaburi hafinye.
1: Aba lefegechu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahida guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia, aba lagumeseru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyagun.
18: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Hariyagati fariseo gulu agu mafia lale habuti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo. Areida guagadeni na sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun, ladiga nidihe rihama, magura suhagia kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
2: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun halubaha.
4: San Mateo, Kapitulo 12.
1: Lwagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
14: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri emera aguni.
1: Aba larinya guhon.
2: Mali hangidu nsa lagu leme haladigo bai David lagu apa dan. Danle lalama chubai, ligie hama haa uwara banya luma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadiru guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bei Davidi, ligibuge bungio. Ademali hagi do tidan liluru do Moisés e logo na dagi me hama fadri go tidan loba bungi lidan lueiro e mera guni ani mama figo. Narin hane hun luago ani hila aba weiri guti segu tau loba bungi ya. Ugo ya. Uwa gili gufuran da humani le larinha gubi bungi yu tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma segu lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwari gutil, lu narinha guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesus yengia, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Yenyen aba ugiri hilali aba luhobo, keiti busyen hama fariseogo hama arufudu hetele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
15: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luweir emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba ugiri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay la dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
1: Aba lariya gu lugu giri ligia.
2: Tule bay buhabu.
1: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseogo. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubai profeta Isaías.
19: Aniha, mi bu en lena lua dirubai, lula seri bidun lu, le hisinha bailu, le au bainagunda, linha bungiu, nichi gubainari sifi lua, aba melarufu da hon necha niku, Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay indagube, maguwaradun, marenchubay umada. Gudeme habubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba mamburu le barugwali. Lumahong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwen ale huwaraduwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
8: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
20: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti lu hagenda gu hama kwa, laguni cheguba. Ahanya gini afani raguwa lila na aba uburu gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubay anita lubati ladura no lubafu itar. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu savu o mafia na saga hasifi ruguburibatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulei gwa huma. Au, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago chiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru aba gurigi ya lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita rarugin lu gayara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye naga niye. Le mondara guagudu bai numa chagagu guagudati. Kuguya, Aniya gatun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lunha dumre ha uribati luagu sifiri sando sin abay ferudna wala figo ligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuago au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferudna wala A gente lê de uma rete uriba te logo lubafo se firiçando lê nida bem. Ua bem ferudo na wala ni lida ubo lê, ni lida lê aba. A gente buide lubai idibo, buide ubai guinha lê. A gente buide lubai idibo, ma buide ubai guinha lê. Logo lê idibo la subdiro wakala luu yerubai. Hanasa hewe hugi lê. Sinha te dumre hakate buite, uriba tunga, kate lê bui bai tida anigi ligi lê nye gubai iyumau. Grigele buidubai kate buitele ringu bai ladega tida ila la nige u buiduni. Grigele uribabai kate uribatele ringu bai ladega tida ila nige uribani. Nari hane hon, luago dame la chilurun luweyu aguseruni. Son grigi ege febanya luago son timuri malatele haringu bai. Ladega luago bale baringu bai bagusera gudua. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
1: Aba haringu hada ge fariseu guhama rufu de hotel lurdu Moises lu Jesusu.
14: Maestro, busenti wa warihi badigaba saini ya rufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
2: Garigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon luaidige lea susar dube lumu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu, uruwa aribu loragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa sarubalida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduru. Ladega nyubito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita hoa ro, aranse roa. Aba tilidin, aba liabi hau sedu sifiri guuribati nisi gulao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurigi ya uribati ya halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya tiabi lugushu hula mule no, Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
18: Anuha mbuguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warigu lea diga ti lugunda nugu chi le sielu bai. Lige namule bai nitu nugu chu.
4: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubai, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyago.
2: Nyenye aba abu nago tiila. Aba lafri do abu nago. Ida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labru han labadu nago dubu le nyin lumuti uwa la sarago muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasero keti malagle lubai aba lomo aba labru han libri ilo la badna guon hiyo aba lawina mudun hiyo uara lomo aba lafaruni nyenye lidagien abru hati lidon mua buiti aluba huwa tibuido anehi lidagien ichi kuti saain luagu kara aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi agariga iruguti luha gambo agamba hama
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
8: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempulu?
1: Aba larinya gu hon.
2: Huguya, Subudig da lali bungi son kate aram da wati le luagu ti la ruwen ahon. Ahin hon, masuk dira gudon lomoti. Le gamati, li chigo balaun lom, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo, laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredero kama marihiti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba herederon uga gufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu la mufulira le mehalarinya kubi profeta Isaías da le larinya kubi. Uguya, agambuba kama lumo ubi kufuna da huma. Harihuba, kama lumo ibitye bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga deleru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigye, kufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugiye le nani gubay. Uleisi watun la daga ariha tun lau hago, agamba huguya lau harigye yugo. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungi yo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bai gweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma. Aba liabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lidon dubu. Itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malag lela madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luweginer uganu ligia. Aba hachugeragu. Ila le abu habi lidon hiyo. Itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weiri temati hafudu luago kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata giriki hagi. Gama lumu, ilo le abu habu ilidu umuwa buiti. Itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kaila le ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wen, hibiri ke le ichi gube darani.
1: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke aba ugure le abu na gube ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lube sunha nyimba nyarumu ga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wenu mudube turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye go loon hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lube ilo le babu na gube bumo anruko. Lea ginye sa la salira hiduru uribati le. Aba larinye go yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye go muso loon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina go hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulangnya lingi ya turigu uwara luma. Iger kubai humai lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Abame narinya kuhon na dagime itinya lo hahula hani hidu uribati furumi. Abame hagira guni lun lagu duni wa lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
2: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bila wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya arui hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
19: Na timre haba lau hempulu kum, na fura guagu dube kate le buri meha aramu ta guaba ikum, luma gien la dugi upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba le beluru munadon, aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
14: Furango agu daba ejemplo lele luago te hiduru uriba tibon.
1: Abalerengu Jesusu hon.
2: Aule uguri garo urgote. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubuiti. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uriba te agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uriba te mafia meme. Alubahani lige lagumu chumbe ubuiti.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Y tranquilo.

0: la buche veyu libiti duna horda le nyin lubai la badisi hoa la ruga aba la rihi hua liabi esuso yarfa deina lu aba la rihi gu hong lani gu
1: aniha amudun le launa ha bei buingiu lu la gitaru ni hafika ungrigi lu abu nyaha na dumureha dan le na rihi gu boi liabi baba wagiri nari gie le wairi kutisugunao la duga nihi ngalila meha nubaragi ni au ibidi yeti meha wagiri ligia nu kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni israelitin
0: Ariye gati gie hua.
1: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidi eti ebe nun kate ila wugiri ligi. Ariye ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi ela lira ubu ibu ingio.
0: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelani. Dale lari hi bai huwa lasgun hesusu aba lari yego.
1: Ani ha amudun le lanu adi ubu ibu ingio.
0: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lari yego hitara. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigira gu hesusu lari go. Kei lari hi hafalaruni aba laniye go hong
2: kahariya habai
0: aba haniye go lu
3: maestro halia baganao
0: aba laniye go Jesus hong
2: higo go harihei
0: aba hodi aba harihini halia la laganao aba hasgrini libriweyo ligia luma ladiga keiburi halila gadri rabaweyo ora ligia Andresi le lamule Simon Pedro ligia bahada ye bia ha gamboni le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuganya aba larinya gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
0: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogun aba larinya gulo.
2: Simon buguye le liru Juan. Cuento sefa se babiri. Mini la iri le Pedro.
0: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba larinha gu lu.
2: Falabana.
0: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubeguye la gana wa Andresi la usun Pedro. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gulu.
4: Ei, ari hawa mali ugiri le wago bai laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta gu. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
0: Aba larinya gu Natanaeli.
5: Ani hainfunagi Nazaret na buiti.
0: Aba larinya gu Felipe lu.
4: Higabu bariha.
0: Dale larihi Jesusu la yara fadu Natanaeli aba larinya gu.
2: Ani ten aban la duga wagun Israel le tima timat. Uwati yegu au lidan.
0: Aba larinya gu Natanaeli lu.
6: Ida liyangi ya basubu diruni.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan tidi bu igu.
0: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
6: Maestru, buku ya lirau boi bungiu. Uye harua itaba Israelina.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
2: Pa finu bai nu la dugar gu narinya gu bun. Lua gu ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
0: Ariha gati gie Jesus.
2: Ni narin hau. Lua gu harihu bai lan sielu daragu. Anyaha melani bungi yu angeli gu amude hea luma arari hanau gen au le lirau uguri.
7: San Juan, capítulo 3.
0: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
6: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba lariye ngu Jesusu lu.
2: Ninari ubao, lagune la magra hoa yate, siyate le belurun lidon la ruin hapungio.
0: Aba la niña guniko de mulu.
6: Ida lubage lagura homa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage le belurun ya turage irgun luguchu, lun ya tagura hani.
0: Aba la niña gu Jesus lu.
2: Ninaro bau, lagule la magra hoa tilida gye tuna luma lida gye sifiri sando, siyate le belurun lidon la ruin hapungio. Le agora houve a nage agubri go haguri gie banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agora houve lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Mauiri da talubeiti banigi. Lago naringo mu lago luti laia hagora houni wa son gurigi. Itra que lafono garaba le lenhegi lumuti la pusera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibun haliagen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagin esun ha agra hoban yalida ge sifirisando.
0: Aba yati, larinya gu niko de mulu.
6: Ida lubasa kata ile.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
2: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaro bau, laule la wa subu dirube, ligal na wa dimure habay. Ge fema guia luago le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luago le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ahun luago buricate le lani na ubou, ita lubagi hafinan luago le lani na cielo. Uagil niaba amuide riti cielo, lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago, no iti gya aule lira uaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moises iti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, lunga salboro balan sunha arihiti atuago, ita linyagia ninyurua balan luago guruwa, lunson lale afinan riti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
0: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
2: La duga weiriti hisi ya gurigi haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitu nu hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau bo wagun lulichi mu hadunu gurigiya. Lona hani luha salbaron haubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugulaw larugon ka. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hong. Aba hadisa ton loy la rugon ga ligia, loy la subu diru no akate uriba ti le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hama la rugon ga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
0: Lari Jesun kate le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba le redenu ati lida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadi seiru. Nubarege la deiru huwa, la sutere da sun kata ile. Aba ti hakume seiru, hadange lani kuhuwa asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba ti hodi aniye galu huwa.
3: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan ligira leme ha uagu bay badimure hawon gueto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
0: aba lania gu huan hon
1: siyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwingi ulun agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu logu mama la au kristu logu au la aban le una hobay luba Siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubayi lichu gubwingi ulun. Agamba humuti lubayigia nariye gumhun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la haba le una hobayi luba. Lida amba marie adari taubayi ladari. Leti lumada adari le nyeibu ya agambu. Wiri tilibunda laulagambu ni ladimureha. Itara niya ginyeti dayari halini bunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lu nuna buduntim. Jesusu, le nyingu ibaisia lugin, ou genyun sun gregi. Ahen le ubo woguna, lere gunye lani na ubo ufura andalan, ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugin, ou genyun sun gregi. logo guinya le ari halali boy luma le agamba lali boy ladimure kama lumo mi betinya afinya ruti logo le larinya ku ahinti le afinya ruti la chouru boy logo inari ni la le larinya ku bibungi le launa ha boy bungi u le reru bungi u ladimure boy laduga mebe hati lichu kuni bungi u lani sifiri lu hinsi hati le reru bungi u lu ruha liginya ubafu lu logo sunkate le afinya boy logo le reru bungi u kabagari ti le magumu chadi Ahe le maha boy la finyo lu logo li reo buingyo Mabagari boy libe I bagari ligi ani mebelu boy siyelu Laburu haru gba liganyo buingyo luago
7: San Juan capítulo 4
0: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu Sigaw lani gu Juan Abah gibet mahama grigye nyibu ite lu Lu habadi sayiru Lausung mamala Jesusu abadi sayihabay Lani go abadi sa ihabay. Dale, la subu dirun bali Jesusu katile aba lafuri dun hudea gin lu la giri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya su ligi. Itra liati la chilirun lidun aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muo le meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lirun. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacobu. Kaiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru laru fusu ligi. Kaiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba laniyegu Jesusu tu.
2: Rugo morusu duna no.
0: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tariniyegu uri Samaria na tolu Jesusu.
8: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba nuge Samarian misi ya wati ya huri hongwa hama Samarian
0: aba lari ya ku Jesusu tu
2: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma bamuni ya hain hamuga numa aba hamuga nichi kwa aba luhuja iduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun
0: aba tani ya gulu
9: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie nu. Hako ule meha wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
0: Aba larie gu Jesusu tu.
2: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, masandi rin dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu ni lu, gesen sebe lidan lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
0: Aba tarinya gu lu.
9: Rubai duna ligi enu, masandi rin dugi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
0: Aba tarinya gu lu.
9: Mamaritina.
0: Aba ti laniya gu Jesusu tu.
2: Binaran lagu barinya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wugunya umat ni bagana wu. Ani mama bumari le umat bi bagana wu eto. Inaran ni le barinya gu bai.
0: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba taniya gu lu.
9: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyu. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru uguchili lun lau duragun lun, sifiri bungi, aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
0: Aba taniya gu lun,
9: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la funa guagu du baisun kata iwon.
0: Aba lariya gu Jesusu tu,
2: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
0: Ligeti hachilu rilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimo retuma abawuri uti niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatum abati tigur ni uri tugia tagidna abati di uburugu oganya grigia abatariye gu hon
9: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligi ya Kristu bai.
0: Abati hodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gulu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
2: Anihi haba eigi ni numale ibidi ya tihon.
0: Abati haguba seru disipulu gu alig dagua hama gua abahaniya gu.
6: Mafuna sabaru hegi ni lu.
0: Aba lariye go Jesus hon.
2: Na dugu ni lugunda leona habalina. Luma na gumu chini luwadi gumari. Ligi ya neigi bai. Kugu yariye gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariye hane hon. Ariha kumei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagun huma amu na dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
0: saraguhanya lila na flasu ligia lelani samaria finyeru tin lwago Jesus lau tania gun uri tuguya hon lwago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu nagunu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutu uri tuguya.
10: Mama rigali logo le barinya gubai mumu finye ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
0: Biyawe yulari gye, aba lafridu Jesusu Samaria gye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu Gwanarik, luagu meberese uwa tila, la waba profeta lagaira Gwanarik. Da la chile ribai Galilea, rasibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladiga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem, ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galile. Le nyei lubai la sali reguagu da duna lu dimeime. Nyei yeti aba uguri wairi guti. Nadagi meiti lumo uruwe. Aniha aba lira sanditi lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumro gunlu lu lidi lubie. Lularei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lun lowe. Aba lariye go Jesusu lun.
2: Kugu ya ahu marihi seini luma milagro mafinya tu.
0: Lariye ga wugiri ligia lun.
6: Keima ufurese. Lubara gen lowe nira.
0: Aba lariye go Jesusu lun.
2: Giribu babu ubiyon. Areta guali bira.
0: Aba lafinya no wugiri ligia luagu le. Lariye go be Jesusu lun. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
6: Arei da guali birag.
0: Aba lal gudunia kala aura lagomesele lira arei da. Aba hariye gulu.
10: Gunyar ladangri aba rabume yu lagidara biri uluay.
0: Aba larita guni luagu ligia la aura laniye gu. Jesusu lu luagu arei da guali la lira. Aba lafinyenu luagu Jesusu. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladigbe Jesusu. Dale lagiri budu bai hudea gie lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
0: Lari gie abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gie duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihini buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa liluwe yuri esefunu. Le hafedu huri. Dalarihi be Jesus lo agu saragu haya la grigia falabiti. abalariego lo Felipe.
2: Aleba san wagani haigi ni hong songo riki ha.
0: Lariego bali lira lurugu lagambu kabala lariega Felipe. Jesuso subudi lali buga kabala ladig. Abat lariego Felipe lo.
4: Ni bian san fiadil fein, logo abon lo tafane honiwa, murusum hada sun grigia ha.
0: Abat lariego Andres, abagi hada gi discipulo. Lelemole Simon Pedro lo.
3: Ani haba irahia. Anu hiseng fein luma, ama bian udre. Gama lumo, logo belira, hon sarago grigia ha.
0: Abat lariego Jesuso.
2: Aniya go ma hon songo belo hanyoro.
0: Yeye luhawara sengu milu ugoni ya bogudi hawe uni ya hamairahuna. Kaiti nyeye ila sarago sagadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesus ufei luha bulugu. Lari ye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nuhon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba. Ligia meme ladiga hao udira. Ruina lei sumle abu serube hon. Dale kimule ya abalania go Jesus ho lani discipulo go
2: abota huma isule igre go bay me feri dino lamu go ni kata
0: aba habuda hani aba habu chagdu du su fani la u tife fein le igre go bay tida ge seng fein dati le hari yi bali grige milagro le la dug bay Jesus aba hani ya
10: inaro ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo go
0: Kaiti la subdiruni Jesus luago busa hama hanuguni lau eri luhaduguni urui me abalidi labugwa luago wub. Tale lagunya dubai abaharaga chulani disipulu gularun dun. Abahadi nagutido aba uguni abahagume seru ahiruhua lu achilunu kafar naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afro go her abalero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro ligi hari heli abi Jesusu to agungune eibu gena ligi bogudun aba hanufu de dagu abalani go ho
2: manu de dahu ma aule
0: aba di heres biruni lau gunda niti da ogune aba hachiluru lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga abahari grigi haeredere belo bafurugo logo nyedu halabuga disipulugo tida agone to nyimbo ani tugu ergu nye ani midin la Jesus ulhama suti daligia abatia bigo gune uburu getiveria siluni do aba flaso yara falule nyi lubai hey gonfein large le tengiru Jesus toa dati hari he begrigi logo uala Jesus nye nilani disipulugo Aba hadi nagutido ugone ipulitugwe. Aba haudi kafar na umu aluhai. Hale la chile riba ilu wafru guduna. Aba hadari ni Jesus. Aba hania gulo.
6: Maestro, ida buga sambi abi?
0: Aba lariye gu Jesus uhon.
2: Ninari hao, la uladiga la heigi dari hakimu ladu haluhana. Mama ladiga kufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumu chadite. Alo ahomai egi nile lani na ibagari magumu chariti. Dige egi nile lube nichiguni hon awle lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chilu bafu no lo nichiguni ibagari ligi.
0: Aba tihaniya go lo.
10: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lubai bibungi.
0: Aba laniya go Jesusu hon.
2: De labusa rubu ibungi yu luhafinya ronuago awle launa habai.
0: Hariya gati lo.
3: Kaba gie seini gayara barufu duwon luhafinya ronuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida flas mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
0: Abalariye go Jesus hon.
2: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugyo to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
0: Aba ti hariya golu
10: rubu fein tugu ye won suwa da
0: aba laniya go Jesus hon
2: au feito ichi go bon ibagari le nyubu ti numon malama dugu ya lime le afinyo ti nuago mamagra bu dugu ya lime gien kai le nubai bai hon ugu ye mafinya to lawson ari humadi na la sungurigi halisi ko baya nugu chinu nyupiti anu hati nyupiti anu mo mabugu no banya mama ni abi ya sielu ge luna dugu ni nugunda ni abi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina leti la busa ruba inugu chin leuna habalina lumeferi drona ni aba hata ge halisi ko baya nu lonsaraga dergona ni lida ge owe ni lida melagu mo hon veyu le la busa ruba leuna habalina lonson la ha nugu tina kesi li raubungio afin hagia nuago Lunga bagari hama le magumu chadite. Ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida lagumu honweyo.
0: Aba hagume seru huriyo agili liha luwagu Jesus laduga larinye gu luwagu ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
3: Mafunage Jesus le lire hose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay luwagu sielu ge la lararira.
0: Aba ti larinye gu Jesus hon.
2: Magulu luha huma nuwago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai la nungun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Larinya hariatida libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihi la ariheti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi yu. Auru ginyi arihei. Ni naru hau, luagu lela afinyati nuagu kabagari ti le magumu chaditi. Au feinito ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinito mana lida afulaso magaira wate ane lau son luwuyari hilagu wate. Kamalumon, anuha feinito arari rubon sielu gen mawe gu hamamu gaha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen le eigit nyatita gen feintuguya la bagari dubasun wata. Feinto lumbu nichugu no, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yara bela habagari dungurigia.
0: Abati, herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, abaharinyago.
11: Ida lubasa laiga gudunile lugurigu guanarugu on.
0: Lariyaga Jesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu ahon la maigi linyage nugu bu aule liro uguri, matun humime nita, mabagari dubadun, le egiti nugurigu, gura lei nita, kabagari tile makumu chaditi. Ani nasara gudubi lidage owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni leti mati mati nugubu. Uni leti mati mati nita. Le egi ti nugurugu. Gurale nita. Lida nyi aba numa. Lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chili vimati. Ani kabagari nuguya lida gine. Itra meme gine le egi ti nida gine. Kabagari bay nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houti haguche ku feinto mana. Lausun luguyari. Ilago tin le egi ti tida gien fento la bagri do balun sunda
0: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de jesusu kateile saraguha ya hada gien ha fala do bali jesusu dale hagambo bali rufu da hanile aba hanie go
12: ere gu ta rufu da hanile kaba san haralu
0: aba la subdirun jesusu lago hagulu me hela lago kateile gien Aba laniye go hon.
2: Chukai kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati ya susirada ahana hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nari gong sielu lemehe nyin lubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate ile nari gubi hon lani na sifiri lumai ibagari. Ananyahi wahida agia mafinyati.
0: Laduga luma ge furumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya maya. Luma kaba la lugure. Aba laniye go.
2: Ligia naniye go bain hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chi bungi aguwa rupay lon.
0: Luma geta ligia saragu hanya hada ge ha afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanya la luma. Aba ti laniye go Jesusu hon du su disipuli go.
2: Agi huguya. Busentu gina hidi noye.
0: Aba lona busimo laniye go.
6: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luagu buguya la Kristu pele lira ubungiu vivati.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira ani abahita agien lani mafia.
0: Da larinye gu bali Jesusu lira, luagu yinhudasi le lira Simon Iskariot. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
7: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesús Gatile, aba ebuga yala Jesús, lobo Galilea. Babu seru tilere de un Judea, la duga, habu seru huri uhafer un hilagube. Kate yarafa lila, aba lidage hafedu huri le giribe, tufedu di basin, aba haniago, la mule nulu.
6: Mere de revaya, baiba judeo. Arija hamamu ge ginye bani guha nyeimbanya kati lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu da gwargi. Keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
0: Ni ibi ni lamuleno mafinye tiya luagu. Abad laniyegu Jesusu hon.
10: Masirigi li dan lu nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon. Buiti furume wargo ora. Siyati hiere gudu hon halani no ubole. Anati au yere gutina hon. La duga ruda numuti luagu uriba laburi kati leha dugubai. Hei balida fedu. Au, midi badina kwento. Machirgili nidani lu nidi.
0: Larige laniego nisun le hon. Abalerete no Galilea. Larige houdi lamuleno. Lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura aguru gulinha. Kamahamuga. Mabuse eruti larihiniwa. Itara liya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniyago.
6: Hagaifu na savu girile.
0: Saragu hayati algu dahati eluagu hada girige. Nyinge nwariyago te eluagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniyaga.
6: Mabuidunti. Eye halumuti ya girige.
0: Uwati niyaba adimure hati furangu luagu. Latiga hanufu di hawai huri. Lamido unhali fedu lumagwa. Ligia lebelu no Jesus templo rugo. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri do hanigi huri. Aba haniyago.
3: Idalinya sala subu di nuba ile saragu kate. Matuni haga ligi.
0: Aba lariego Jesus hon.
10: Le narugo ta habai mama numa gente. Numa gente leuna habalin. Ahi anihi nubai aba le ranse te lula dugu ni le la buseru bi bungio. La subu di rubai ahi lumba gente lubai bungio le narugo ta habai. Lumo luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa. La dugu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali. Lige arinya gubali inarine ani uwati maricha ulida. Ma inarine luagu ru lani Moisesi lurdu hun. La usun lira uwati ni abahida agi uwara zuti luma lurdu ligia. Ka wagu habunse era hafaru nehilagu bai.
0: Abaharinya gulu.
3: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilagu bai.
0: Aba lariye go Jesus hon.
10: Luago de gama kate lena digo belida luire mera gunita wire da nigi son huguya. Aruhu da lumuti Moisés luago ti hagabri huriyo le sei ni tuago austeruni. La son mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Aguma serun la guche go lubaragi. Ligia lebu belere si biron aba irahu sei ni tuago lousterun ibini lida luire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagdu aba uguguri dayaru gubilida luweiri emera guni. Magusere guta huma laule harihu bai. Laula irishu hagusere guta.
0: Abati hagumeseru hada gen haga nobe in Jerusalem aligudaha hariyengu.
3: Masa anihale halu habai lun hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuriha ligibuge guririgo. Aniwati niyaba ariya gutini katalun. Lefuna sa afiye hama gumadi mateluagu ugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidia bai nikau haliege la liabi.
0: Da lagambu bali Jesus kate ile. Da larufu dahen lubai templu lugu. Aba laniye gula umala liheriti.
10: Subudi humuti na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidieti hon. Au subudi numuti ladiga luma gen la niabi. Ani lige auna habalina.
0: Aba ebeti habuseru hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagu ladiga. Machili jili la lidani. Saragu haya afiru te luagu. Aba haniego.
6: Tamele liabi Kristu. La duga bafunage amu milagro sigula ugirile.
0: Abahagamu ni pariseu gule haniye gube girige luagu Jesus. Hagie ha haputi gufati. Abahona ha sudarago templo lugu gin lo hadur abad lariye go hesusu
2: murus lugu beta nere dero humaya aba menagir budun lumole ona habalin halu habadin gamalumo madari hubadin daduga sinya billahi dilinyi hibadin lubai
0: abati hagume seru huriyu alg dago hamo
4: halium bafuna sali dilesinya bay lubai nege wadairuni Lebu gafuna sahamu huri yuhagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wahabadu. Gama lumo madari hubadu. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
0: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu lau umala liherete.
2: Le magra buti nyubi lanomo gurala. Le afinya tinuago, lawi habadu na wima atitita ge lanigi, ke taniago nilereru bungia.
0: Laniago Jesus lau lira, luago, hala afinya rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu laduga, magiri budungi lila Jesusu, laari gun sielo lido lueri. Nyenye nuhata agigirigia, da le, hagambu bali kate ile abahaniago.
13: Inari ni lwago ni hala profeta lem helubo iliabi.
0: Hariye gahibiri.
3: Aniha Kristu bay.
0: Hariye gahibiri.
6: Ida lubasa Galilea na bayla Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwago la duga magu bayla uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bayla. Fulasu memele nyengi enti lubay Davidi.
0: Abalwaiti hafari na gugrigi ya lwegi Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia hadairini. Uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundu sudarago, hatani na templu harigo, hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon sudarago.
4: Kawagu manugu habali.
0: Aba haniye guhon sudarago.
4: Uwa gili ni aba adimure hati, keila adimure hawukurile.
0: Aba ti, haniye guhon farisee guhon.
4: Igira wagu da dogiye hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinyetien luagu. Ahe grigie ha afala rubali wugiri ligia ha ibidien bubanya luliludun inyarogu wanyi.
0: Nikodemu, leyendo bayadimu nehe luma Jesus guño, ligia aba hadage fariseugu. Abalaniye guhon.
6: Según waludu, siyati wasiye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
0: Aba tihaniya gulu.
4: Galilea nagiye buguya. Badimu nabai lagu lufulesei. Aturi habon lerenu bungiu. Basubu direba iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
0: Aba hau disungu bay habio.
7: San Juan capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu. Aba lidi iluagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi. Aba lagiri budu templu ubu. Aba hayabi sungri gen lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome sarung arufu da haho. Aba tihanu garufu da ten lirudu moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari regu agabara heituma. Aba hichugunu hamida angu hama guha anyeime. Aba hariye gulu Jesusu.
7: Maestro, anu haburi ito dari waguaru agabara heitumari. Larinya hare lirudu moisesi habagu hibe urinya ha. Lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu angie bugu ya kabariya gube.
0: Ariya gubali lira lu hochagu. Lugebu nala hichigu liduna. Aba dilena mchu Jesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luha. Keiti hasiginu aligu dagui. Aba larana. Aba laniya guho.
2: Furumi uwarik hidang ya lema figo nti. Siu lai furumi ya tidubu tuwagu.
0: Aba ilena mchu. Aba lasiginu aburi hamuwaru. Da hagambu bali lelariye gubay. Aba hafri duga aba. Hagome serahama giha waina mutima hanya banyo. Jesus urugunye eredira duma uri tuguye. Aba tlarihi tuagu aba lariye gutu.
2: Aganya sabu gaha ichi gubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
0: Aba taniye gulu.
9: Uwa tini aba nabureme.
0: Aba tlaniye gu Jesus utu.
2: Ni au. Masia dirunu badibu. Baiba, mafigo hatigia ba.
0: Abaya, la dimune ha Jesusu hon grigia, aba laniego.
2: Au li lampu bay ubou, le afala rutina, maibu kumubay lida luburiga, ibiharugu lubay larugonga le ichigubay ibagari.
0: abati haria go farise gulu
14: buguya badimun he buiti bogo me begi tilira
0: abalaria go jesus ho
2: lausun aula dumun he buiti nuogwa ge begi tilendaria go bui au subudi nu muti halia ge laniabi lo mahalio balanidi ahe huguya ibini ti hon halia ge laniabi ni halio badina la huguya agosara gudun kai hasami na rubo waguna au magosara gudoti na niaba ahan hamuga gosara guda na dugin hamuga la uwarane ladaga mamaruba au agosara gudun nugu chilauna habali na lagosara gudu bagin yanuma buruwa tilida hilurudu lagu dalna le gefe hama bia guri ge lagu aba meme kate gebegi la le harinya gube etra linyati au atimur hebe lagu nufulesen nugu chilauna habali na adumar hatiginya lagu nufulesen
0: abati harinya gollo
15: hagei ge buguchi
0: abalaniya go hon
2: ibidi yetina hon ni nuguchi ibidi yetige hon lo hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nuguchi hon
0: lida laria go bani jesus ukate ile la ruf de templo go lida flaso le nye tubo e briga foto laga i senso madagre lo muti ni aba la de machil gilina lidan abai laria go jesus hon
2: au neibuga ani halu habadin gamaluma hoe gubelida haifigon siati hidi lenye hibalubai nidi
0: abati harinya guhurio
14: la faraguafu na salungwa larinya gubai siati hidi lenye hibalubai nidi
0: abati laninya gu Jesus hon
2: buna buna huguya ai au yagatana inyo au lani ubaule huguya ai au mama lani ubaule au ligia naninya gubai hon luago hoe gubalalida haifigon ladaga ahi mafinya hubai luago au la au hoi gubalida hifigon
0: abati haniya gulu
14: kata buti
0: abalaniya gu hon
2: le naniya gubai hon luma gebinar gibeti kate luti naniya gu ni hon luma luna gusara gudun hida le una habalina aniya ga lumuti inaruni ani kate rigo bile nagambu bi luma ge leuna habalina naniya ga hon lile no ubo
0: gamalumu uti gufura dhamani luago la ugu chilila dimune ha hon ligi lariya gubai hon
2: damele hinyuruni na aule lero uguri ligi ame hasubu duruni lago aula au ani madugu na ni katalita niri wedi gele la rufu tubai nugu chino ladaga numa yele au na habalina migru lagi na nugu chinabugu ladaga daga nani le au bi lagunda rasun wata
0: dale lariya gubani hesu sukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariya go hesu hon horiyo hafiye bai lwago
2: ahu agun flira lau nereru yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inaruni aba me lesefrunu inaruni
0: aba hania gulu
5: ladiga bagu aburamu wagia ani mere digitiwa idamu ne me nikaun ida linya ti barinya gu bailogu wesefru bala
0: aba lariya go Jesus ho
2: ninaru hau lago sun la hadugu banya figou litamu figou hagia aba itamuni mama hata agia titila namuna ainti aba isani hata agia titila namuna sonwada ahon lubaiti nesefura aule bungio irahu esefuru baleti matimati subudi nale luago ladugo wagunhuma abram lausun lira busetu hafarunina ladugo maha huma lule nubaibai hon au nadumrehen luago le larufu tubai nugu chino uguya adugien le hafurin derubai luma ge hugushi
0: awa haria gulu
15: abur amu wagushi bai
0: abalaniya gu Jesus hon
2: luha muga inarani la luago lirahin huma abramo adugi hamuga lela dugubai lausun ariya ga nali la inarani lela rufdubai bunkyu no hon busentu hafarunina madugu ti meha abram ni kata libe lira le meme la dugubai huguchi lige ha dugubai
0: abati hariya gu lo
11: mama te wagi basta di aban rigunye wagushi bungyu
0: abalaniya gu Jesus hon
2: ahi hamuga bungyu lubai huguchi bai Pinsit na hamuga hon, ladiga luma ge bungyo niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi, bungyo au na habalina. Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le naninya gubai. Ladiga mabusa nuhu maha gabu ni nerero. Mafi ya hugushi bai, lani gu hugui, ani busentu hadugu ni lugunda. Gafar hati gubai ni mafi ya luma ge furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini, marinya gutiginya inarini. Lita le larinya gu iyeni ladumri ya keli gabri. Ladiga jeti ani ligia lusi be iyeni. Ahiti au ke inaro ni lubai narinya gubai mafinya tunu. kahida agen gayara be larufu duni lau gafiga ona ahiti inare ni lobe nariya gubai kati wagu mafinya hubai no lelani be bungio agamba lumuti lereru bungio ahiti huguya ke mama hubai lani bungio ligia maha hubai hagambuni
0: abati hariya gulu
15: wanari lau wariya gulau samaria na ba lau ginya ni hilaba sifiri uri batibida
0: abalariya go Jesus ho
2: huati sifiri uri batinida lena dugubai Nichugye inebese lu nuguchi, huguya ishiga minebe ni no. Malo hatine inebese nungwa, lausoni hila aba aluga lumuti ni nebese, aniligele agusere gudubay. Ninaro hao, lagulela adigati kaso laule nubaybay, mawibay la.
0: Aba tiharia guhuri yolo.
15: Anati gweto, choru wamali lagu anihila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilago profetago, ani aniyaga gidibu, laulela adigati kaso laule bubaybay mawibay la. Wari go tipfunage lo iwauchi Abraham hilati Abraham hilago profetago kata nyadibugi
0: abalariego Jesus ho
2: ahna ichiga wari go ni nuogwa malabai ahinti nuguchi le meme uaubai harenga lwago ligela habungi tebai lige ichigo bai wari go ni nuago uguya ibidiati ho anati au subudi tino ani ahana hamuga aniga lwago ibidi la nu jeti na hamuga ginya kai huguya gamalumo Subudi tinu leti mati mati ani adiga numuti le lupoi bei. Abrahamu le meha hagucha gunda ti meha laula subuduruni lagu larihi bei lan nuwe yuri. Ani ariha lumuti aba lagunda aro.
0: Aba tihania guhuri ulu Jesusu.
14: Ua gubaigi ni dimisa irumu bau ani arinya gatibu lagu ariha bani Abrahamu.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau lagu lubara genla nyela Abrahamu anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadubu lu. Achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
7: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, lasu gunuba Jesus lida gya ba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tilumage lagu raho. Aba haniya gulani disipulu gulo.
14: Maestro, kasa wagu lagu raho ba uguri le marihinga. Ladiga sa hafigon lagubrigo o di ladiga lifigon guanarigo.
0: Aba lariya go Jesus hon.
2: Mama la duga li figon. Mama gen la duga ha figon la gubrigo. La son ser dube itara. Lu lari hinu ale li yara bi bungi adiga. Lu ti wa duga ni luati gmari leon ha bali na lagu vejo go gili la. Gunya li ligi eme si ame wa duga ni. Son anaha la ligi bogu ubo le. Au le lampu bay ubo.
0: Lariya lariya go Jesus kate ile. Aba lasu en umuaru go. Aba la duga monusu bari barabu. Lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihi bai. Aba laniye gulu.
2: Bai ba ashe bai bigi buli na duna le giri bai siloe. Mili la lira o na hout.
0: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai arihan. Hati lubesi na niku hama girigia hanya ha. Arihan ya bani amuria ha. Aba haniye gulu.
6: Masa ni ha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu.
0: Nyenya nuaria gutia.
2: Aha, ligia.
0: Haria gahibiri.
15: Mama ligia. Lenege.
0: Aba laria gubugiri ligia.
6: Aha, au.
0: Aba tihania gulu.
6: Idalia tiariha dibulubai.
0: Aba laria guhon.
4: Guguri legiri bu Jesusu. Ligia dugu bu musu bariparemu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba laria gunu. Bai balita duna legiri bu siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
0: Abati harinya gulu
6: hakegi vugiri ligia
0: laniya ga hon
4: ibidi atinu agaila
0: abati hanu ni ugiri le mehmani hi bai hakibu yo fariseu kai tili dala lue re mera kuni ladge Jesus bari bari bulle au bai lari da gwag de mani hi ligia abagi hal guduni fariseu gu ugiri ligia idali la gayara halilu bai lari hi abalaniya gu hon
4: Aba lichu gumbaribara mulogu nagu, aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
0: Aba tihania gumhada ge fariseu gu.
14: Le wuguri le adigu balikata ile, sinyati louna glela bungi yu ladiga minebe nti luwe yuri emera agun ilu.
0: Haria gati hibiri.
2: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahin kafigu ulube.
0: Aba lube itinye ila fani guhada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
11: Agye buguya, kabarinya gubilu agubugurile kaisi buguya lubai lariha gudubai.
0: Aba lariya gu,
12: Aou, narinha hanye, logo abala profeta.
0: Mate ebe fariseu guhafinha lu logo marihi lameha ugri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Abahaniye guhong.
13: Aniha sahire le wagu bai harinya go lagu marihi gubanyi la luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
0: Abahaniye go laguburi go.
15: Subudi wamuti, lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuon idaliye la ariha li lubai. Nikala ariha gudubali. Alug da hamoy. Wairi ali ganyala tilo na buluwege guan.
0: Anufu daiti ariha gudubani lira. Hon laguburi go ugari ligye. Laduga ariha ganyala fariseo. Lagu sun la hafiro bai. Lagu Jesus sun la Kristu bai. Habugu bala tidange haligili singuri. Ligye ariha gubai laguburi go.
15: Alug da hamoy. Wairi ali.
0: Aba iti haguwaru huri ulu ugari lemeha. Manihi bai. Aba haniya gulu.
13: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la ugari lire.
0: Aba ti laniya gu hong.
12: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai. Logu marinye na meha ani gwento ariha di.
0: Aba ya hariya gulu.
10: Kasa ladig bai bau. Idalesa ladiga lulariha gadunibu.
0: Aba laniya gu hong.
12: Ariga ganali hong. Membere seguntu nau. Kati ogo habuse narinya guniye hun. Odi businye tuke hafalaruni.
0: Aba ti hanabuni. Aba hariye gulu.
11: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidinye gubai tiwon halie genti la.
0: Aba ti larinya gu ugiri ligia hon.
12: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidinye tilanu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti tuwa ulogo magaan bolania buingi yo kafiko ti. Haarugunya nuahudra gubanya luun hama haa adigbali ligunda lagamba. Magaan buunya hagili. Logo niyaba ariya gdati aba grige le agura hoti marihi. Luun hamuga mama la lumage buingi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladigu ni kata.
0: Abati haniya gulu.
14: Buguya san le agura hobi buin lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
0: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambu Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halarei da guagdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariye gulu.
10: Afinye tibulago lira ubuguri.
0: Aba lariye gubuguri ligia lu.
12: Ariya gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
0: Aba lariye gu Jesusu lu.
10: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
0: Aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba lariye gu.
12: Afinya tina naburemi.
0: Aba lariye gu Jesusu.
10: Ni abi binyahu ubo wagun. Lunadugun iricho. Luharihi ha marihi banya. Lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
0: Dale lagambu bali. Hada ge fariseugu ha. Nyembe ye kate ile. Aba haniye gulu.
13: Bariye gunyatiye luagu marihi wama.
0: Lariye gu Jesusu hon.
10: Lunhamuga marihi huma. Mafigo tun hamuga. Gamalumo kei harinye gulagu ariha huma. Kafigo hatun.
7: San Juan, capítulo 11.
0: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibuga. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibin en luago un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha bia itu nuha aniega nu Jesusu.
8: Jesusu, sandi en tiabu mada.
0: Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba laniego.
10: Mama bai owe ni lebe hasandi le. Nuti bai larihinu alweri gubungio, lumbagin alu larihinu alweri gu lira ubungio li dagin.
0: Lausu nweri lahisien, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Da le, laniego wagumba ilu luagu sandi en la Lázaro, rei de igili bia veyo li da flasu lenye ilube. Larigien, aba lariye gu hon lani disipulu gu.
10: Kemo Yahude.
0: Aba ti hariye gu lu.
6: Maestro, maliki li luma gi halu gu huri hu hachamur gu dubu wagu nyen. Usenya dibu bidi nyen.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
10: Madu sinye aura li da aba veyo. Ahin lupe te ebu ka aba gurigi o weyu ago. Machugera gu bay. Ladiga lari hu bi la larugo nga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariyabu la chugera gu ba. Ladiga luburiga.
0: Lari ye, aba lariye gu Jesusu hon.
10: Arumuga wamada Lázaro.
2: nebuka agagudahai.
0: Abati hariya gu disipulu gullu.
14: Maestro, ain arumu galubai larek da guare gulinya.
0: Minilati Jesus laulira lagu hilala lasar. Harita guti disipulu gullu agula furume guare arumu niladimure. Abati lariya gu Jesus hon furago.
2: Hilala lasar.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Puitumati itarahon,

0: Lumuti ligaburi itarakai harumala ligaburi Kristu. Ahiti sunle afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingio, lugundu lou kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uala ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abu yaba luma, mama lita nye figo. Ani sunle lita abu figo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eye edutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kube lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu ingyo, lulagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwa tiniyaba le lirabu ingyo asigiru tilida afigo. Lugundu, anihe ibagari le lichu kube buingyu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu lira yula buingyu. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyu, lumu kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidu bay, o misi habu la lu liduhe luwaigi Jesu Kristo, mama lani gu buingyu. Aniha uganu le, hagambu bay luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lani gubu imafi aba lafaru ni lamule kage wege lafare lugundu uriba la meha le ladigu bai kai ani buiti le ladigu bai lamule ni duhe yunu mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo sigu hadi walida ge owe ni lun lidun ibagari ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang le misi habuti Hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri. Gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba. Gafara hati lugayara la. Gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi la lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie, wasandira gungongwa, shauru nyu ligibu ge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu, siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari run wanigi duru wawagu, niduhe inu kayara bai, wajabi ligibu ge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichu bai la sunle, wamuri habai luma wong, lugundu, gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagundar. Luguma dimbu ingiu, luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu. Agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifre sandu le rula liboe uon.
1: Primera Juan Capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin luagu liabu ibala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi lani na ubo kate ile arufu da haboi lege lebu boi hagan bu ni ha aginye lani gubun ubo ahin wagia lani gubunju wagia le subuti habo boi lu buingio hagan ba lumuti wa le mama boi lani gubuingio mahati lagabuni itaralinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni Niduhenu, hinsiete inu, lunti hinsie gwa wama wama gwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi u. Arufuta lumuti buingi u, visi yen lu lau launahani lire ule abara guti ubo wagun, gabagari wama mga lidagi. Ani haa isi yeni bui. Mama logo wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Logo ligia la hinsi habubo ingyo. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama go. Uwa gili ni aba arihiti bu ingyo. La usun lira, ahi wa hinsi ya go wama goa. Anihi buingi wada. Ani itaralinya warufuduni visi habu sunsui na guboi lumbuingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma buingi. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingi. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume kwa rugu le afinye ruboi luagu lirau la buingi hesusu la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo insi nye wama lu buingi. Isi ya ni buingi ani le abagari dunya lida isi ya ni la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilu insi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahi ngariya ga bagrigia hinsi yeti buingi unu ani misi yeti libiri lun ye yeti grigia ligi. Lugundu ahi misi yeti luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambo ige hinsi ya la buingi unu le marini luboye. Rula li Kristu kumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan capítulo 5.
0: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu boy age lirahu nyu banya buingio. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi won ani adiga wa mo ile luboy boy, hinsi ye hama ginye lirahu nyu buingio won. La digu no le luboy boy buingio ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi. Lugundu sunle lirebo ibuingio ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la lirebo ibuingio. Ligire ugunye gayara la ganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu lige nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu. Gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu. Duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lunti tima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi u logo lirau. le larinya kubi buingyu logo ruhali la ibagari magumu chetiti won. Ani lida gien la liro liabu ibagari ligi. Le anihi mba liro buingyu luma anihi ginye ibagari le luma. Ani tile uwa bai liro buingyu luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon kukuya le afinya bai luago liro buingyu lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chetiti. Hemeni kiti wa luago buingyu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwari kukate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi luago agamba lani buingyu wafuri yedu subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala. Ahi ari haba agrigi ya luago ladugi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oweni lunti lafuri yedu lun buingyu. Aba lichuku buingyu ibagari lu ngrigi ya ligia. Ani hifigo ulani na oveni. Malati lu lafuri ya dunu wa lu buingyu logo figo uligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lu lani na bailan oveni. Subuti wa muti logo ngrigi ya lale anugibali buingyu kaisi lugu chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyu. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingyu. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani kubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingyu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti rini buingyu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le timatimat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lun bai wama bai la sun ata. Bini le buingi ugu chile luma wabune me Jesu Kristu le liro ugu chile. Ruha maimi areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hada gen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chi buingi uon lun wabagari dun. Gwe tonti nitu ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buun ligia meme le wama bai luma ge furumi ya tida. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yu luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugu bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahi ngachilu raba angrigi humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladegu bai. Anihi sarau kate lunti narinya guni hun. Gama lumu mabuse runti na abirhe gunani hun. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingyo itarala.
2: Turuwali gara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobu numada gayu le hinsia boi nun lego moti. Noma da hinsia ti nun na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibon. Lungi ye magati ye ba itara kaisi buidu la lidi ibon, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaro da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, loe igen Jesu Kristu, ariaga nun logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsiati nu, bui ti bouseru lida servidu nile badugubay, hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibugien, adamuri nile jabay logo bisin habu hon. Aduga bay flesi le nu, iderogo banya laule emegeru bay. Luhasigiru ni hawayesun, lida aba igaburi le auti lagundara boingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubaye, wetenirun, hon, lun, viterego ninya leda la purichi honniwa inaani. Aburi hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti abuti lansunada. Ahana lubaiti nyundun, Nereruba lun luagu le la digibwe. Adagwa ti maraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempu luguribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi engili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu janabu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu dubo ibungiu, Luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu dubo ibungiu, Luhu Jesu Kristu. Lula subu dirigadu ni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun lula rufu du ni lun. Aria gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu, adiga hage gasu lau kate ile, buruwa nyubo yal, ladiga jarafa lidan lula susere dun.
3: Au huan, nabura yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le viwa amboi, lumage lubarage lagumiserunda. Viwa ligia gueto ani, Le lumba iliabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haa ligibu gie banya lala na laruihan. Luma luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubanya. Hinsia tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo mlaulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihuba isungrigi. Ibinigi haafaru bali. Hayahuba sungrigi haubowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahumu chagule sungkate. Tinya rainu ungi ule sunti kapafu. Le mima bai luma ge lubai ge lahume sarunda. Mima higine kwento anile nube iliami.
3: Au hua hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luege napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Abang nak gambo apa umala li renti na naga gen kai tumala li fidu. Lani ga umala li ligia nu.
4: Abur ga bai sun le bari hu bai. Aba me bonga no kara do tugu ya hong tila na sedu li gili sito lobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
3: Abang nak gara ragunu nani hi kala dimur ya bai nu. Aba nani hi sedu lebu sanu del gol. Labad na wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kama hamuga wugiri ta wa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu ya rafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya Guatemala, Afri do Tulimu Lugugin, Amiri Tiligibu Kei Weyu Dale Lasdu Lausun Lere, Danari Hibali, Abanabur Halubadu Lugudi, Kamahi Ladi, Gamalumu, Aba Laguruna, Lau Luhabu Le Lowen, Aba Lariagunu.
4: Manu de Daguaba, Aufumiati Bay, Awabumu Homi, Anile Mima Bay, Hilatna Meha, Gamalmo Gueton Mima Nalusunda, Ani Ligeli Owen in Numa, Lumaligeli Flaso Lenya Behilaguan. Abur habai lubai ti le bari habai le gueto bai lumele lube la suserodon. Anihal hanichi ubai sedu warugu maha bari manyali danu obule nowene. Luma sedu le busanu del gol. Sedu warugu maha guia sedu tani ligilisi angeli. Sedu ti le busanu delu agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobur galu angeli le tina biligilis to efesibo. Mania gamehon. Interali anania go aule hau bai sedu waru malinda no ble no e legiya eibu go bai labad na was sedu lebu sanu de lule gol subudi muti son le hadu go bai subudi muti le der huati marinu mahagura sa ani subudi no muti lo agu sinyala hafa go ni hau riba mai subudi no muti lo agu hosho go hu manya la ha ani go mai lo agu apostol go hama ani mama apostol go hagi ani dari hu mani lo agu ye hama gagura so hadu ani supri hu ya sarago li na huati marinu agu mabucha no ga huago Lausun lira, aning apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hon keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Hadiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba me nagidaru ni lebu hisanu delu lida ge hulubara, ahi gubeiru ge hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wo kate lebu harudu bai Nikolaita gu hon, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gu bai no.
5: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buriligilisi.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita beligilisi to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinya go, au lefurumi ati lumelegumo honi, leme ya owa bai anibiva anjali, subudi numuti ya sufiri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre hama haariye mumaya luagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lun loucha wagunu hafinya sun huwe. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titihong. Hafai ruahame.
5: Le garike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilisi to perga mubon. Baringa mehon, italalina nariyago, aulegama baro efeito gagilibon. To biango bon amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho lenyi lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lausun lira, numa meme nyedun. Migu humagile hafie nuago. Ni ipi nilida le lafarube antipasi leke febe buiti nuwago lida fulago lenyi hubei. Lenyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, aniburi kate hadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo. Hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israel nalau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabave zon lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya ruda wa Nikolaita guguma nye. Ligie lupaiti, asake ya huma, ahimadiku huma iter, nidu bahu wago madise,
6: Aba me nagai da wo hama buri ge hatu ba li buri kata ile ta wo fein to afur do mo nimbru gi
5: le kari ge ru ba ilu lagambu agam pa le la rinya go ba isi firi sandu hom tila na buri ligilis
6: le aganyo tu ne ge do ba li da ge manale aram do mo nyuba ilu Aba me nichi mo aba du mo ru ti lu lau aba i isere buru wo nyulu agu le bi ge ti mi ka on lo idi ge lu le eres bi obale Babur haluan halile tina beligilis to tia tirabo Baniga meho, itra li andaniego, aula le rau pungio, le itra be agu kei watu gemeti. Le abi nuguti, kei bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti son le hadu gubei, subuti numuti hinsi nebu, hafinye, esere bitun lau haburasu, subuti numuti nye lau hadu nye la kate buiti guen to, loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu no hesa avile to ariago kon lau profeta ta animama ni. Lo tayedo ne grigia la otorbuta ho nani gulu haga no lida a horu ni lo malu hegi egi ni le daga re du wote hom wari ruhat na da to lo tasan sur ni tigabe ma hagi lo tigiro ni tahoru ma ni nar hao la ho na guru gudaro la ga bana ru hon afar wa na ni metira ni ama ha ga bar ha pa ya tumo no na ba sufri ni ha wago ahi guberi be higer ha da ni ka te le guri tadago be itra lo ba tasu diru ni so ni girsi la usubudi nani lebe arita guni no matebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rumu dahani ligia, machili ni yegi asubu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Niju batinagi ama nuguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha. Niju kububafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deru ni necha ni buri lau badu lani na guma diga ni le lau ti gurau. Apa mehamori gu dagu ni kesi sau diru le lau ti mo. Nishi gu bongi e warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garike iru gu bai lula gambu, agamba le le larinya gu bai sifiri sandu tu buri ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3
6: Baburi haluan en le tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hong italia naniya ko aule hau bilani bung yusel si fir ko hamasa duwaru ko subuti numuti son leh hati ko bay subuti numuti lag bilani hinya la lausun ariya ko wala lagu niwa huma aga gudua huma ruhuma eri lumpri katele aniya ko abay lubare ke longe ariha nali lagu muwa la la leh hati ko bay ligi mo ke nungungi te harita ko huma lubai telar mo dau bay hong pala huma asakri ha hugu yame ano maga gudon Nid bahu wago kei liabi nga bahiwe ritulipidi on orhon. Lausun lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hadiya, heiko gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadara gubadagu utharutu. Ani magidaro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Afu darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angheli.
5: Le garige irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gom, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabit, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha deru bai, roa din apa benda darani higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah sun lo wala here adiga adiga sun lo nugu mati ani gufli tun numa nadugo balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lo bu ri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia hili bu gelu hasu bi duruni lo bu ila nugu tunya banya isi tino ari de bu mali nugu mati lo ga gura su mama iga na rei de badu lu bai le litani au sho gun le nugu ya bi lo bu su ku po lo ho cho gun wa so ha ubo bu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Agani rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida aluma nubungi te, ani mafru zundigia ya menyingi, abe managuru dhani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri nili hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur haluang helile tida bai ligili to lao di se abon. Baniya game hon, itra lia nariya gon au ge fenti gunfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subuti muti son leha dugu bai. sobo de numo te lau madile huma animaso hube. Tili hube hadun hamuga pasu hube hadun la. Gamalumo, e bashar hube, madile tun, masu hubuya, never habadun ni yumlu hugiye. Ariya gatu lago nisi huma, lau kuitu la dan hum. Lau namegir huma ni kata, ani marini humuti lau fugiabu huma, udemetu, marihitu, surusu hubuya. Ida nichi hube timuni hun lung hagain hagolu le afun hoali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati. Lu in hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichu ni lidon hago, lu harihi. Ebe chanu muti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Lu ti lu bai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau lidia me numa. Hagani lu tinya, nichi ko bubara hon numa guwa lagu lala na narui ha. Itragi naganyiro abananyoro luma nugu ti lwagu lala.
5: Le gariga irugu ti lula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, abanarihi aba bena daragu siyele. Le abiti umala lile itara baikei tumala lifidu, lebuga adimu leha bainu abalarinya gunu.
6: Wariba nyahu, nanagu dali kate lebri lubi la susre don, lari kinye buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala uruwe ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giegu walau lala naruwe hani nyenye nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagage. Le furumi e tihadage itar linye kei aba liyu. Le habia ma itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar linye ligibu kei hakibu girige. Le ha gadiru itar linye kei aba agi laha mahati. Gadiru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadage. Bui hanya lau agu hawagu. Dando bogu digie kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le vima bay luma ge lubara ge frumi tidan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagti hichu gu kata ya gabagari tiha weri guni inebesi lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bay lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulu bungyo le gabagari bay lun sunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
7: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweirigu ni. Inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anuye lubei sunle anihibe.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure nyu mutu lida luhobu le lowere le nyu bai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig daha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kaka tena boi lula daru nu libur luma lula teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataru nu libru tuguya. Nilu lalianu. Aba tilariye guaba hada ge wenya ya mutu nu.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelida giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru nu libru lumalu laheiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiriguha, ona hobanya lidon sungubo. nyimbi timu tu ligia apa lanu ku libro tu ya luha buru gungi le nyu bai lua ku lala naru ihani tale lari ku tu libro apa ha hu duragu gadri kate ga bagri ti hagia hama we gadri we ya mutu hagia ligi bugi nyenyu aba arupa duma kada aba hada ge we ya mutu hagia duma aba kopu le gol bui lau kupali le meme hafuri idu lu mutu ni bungi apa ti here muhani uremu iserile
2: garisha ti bulu banugu no libro lu bahari duni ti sayu ladega ruwa ti bukai sa daga ra gaduni ani ganyi bugi ya grege lau bita lu bungi grege lita ge sun rasa sun yanyi fulasu luma nechan adiga banya uruwa igume luma fadiri gume lu hesare bidu lu bungi ute luma lu hagoma di hau bawa
3: aba ya narihi aba nagab ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagri kinyi hagi hama waya ya mutu hagi nyenye numiyo nu angheli gu Hari yang galau umala lihere tu.
2: Jumu cuba aku luma risi, dicuba luma eri. Wenu wenye luma nevesle, luma tayu rene luma mule apa rubu.
3: Agama numu tigi ye, hari yang guni sung kata ilah ladu gubai bungyu sial. Le muar gubai, le labu gubai muar, luma le baran habai. Luma sung kata ilah lida habai bu.
2: Rua la tayu rene, nevesle, wenu wenye, luma bafa, lule jumu bai rau lala nahu rene, luma lumu gumu sula.
3: Aba hari yang gadir kata yang kabagri tiya hagiya.
10: Itara lah.
3: Aba hak duragu wen gadir wen yang mutu hagiya. Aba hichu wen yang gunilu.
1: Apokalipsis, capítulo 6.
3: Abad narihi dale lahir itu bali mudung frumieti lidage sed sayu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata yang kabagri tiya hagiya lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igamu.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri doganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igamu.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulu le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo wagugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guhilagugu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagambu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
10: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu laniegu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwain baidu.
3: Da lahiri dumba li mudu ligadiru seyu aba nagambu laniegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igamu.
3: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Le abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu hanari metia hau buwa gumaya. Da lahiri dumba li mudu tisengu seyu aba nanihi nuhawani haa Afara wagume lwegi hapuri chanile neno mungi. Luma lwagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lagu mala liheriti.
11: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubuhu. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme lwagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni ya kuihagi. Didale narihi bai aba lahiri duni mudu lisisi sei aba ladaga no aba ume buhara baganal aba lauri du weyu ke dugo tani na lut aba lafu na du hati kama hitu aba heigo dorugu mahasiel bai mu orugu ke tabur haigo toige didi budan lahi ki shunu garabali aba lagu mucho gu sielu ke aba garra da dale tu bura wogu aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu. Luma lu dubu.
12: Heiku wa huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lariku le mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudum. Gadiko chiluha ni buweni nuweyu ni haganyi. Kaba tiganyana la matuni.
1: Apokalipsis Capítulo 8.
3: Da lahiri dumba limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo. kai buri luagu di mi aur. Aba nari ne sed angeli gu harara ba eligib ge bungi. Aba tichuku niwa sed fid ho. Lari ge aba elia biya ba angeli aba larara muligib ge latar nyenye aba lagai kupali gol luhabu. Aba lichuku burubunu kupali lu lu na dagara guduni uara lu mahafuri egi sun ha lani gu bungi ligibogu latar gol le ligib ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uara luma hafuri egi lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia lagai kupali aba labuncha gudu ni lau lenyagura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubaya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lida ge obo. Luma liru wa muruso lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama humuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sari lagu liru wa muruso lida ge barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringo tugi en sun ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu mansielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense i duna. I gifi diribe warugu motugi. Aba la gifi dun liru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba la gurincha gu liru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyabu. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala li heretu.
13: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Dame le lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hibiri urua angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liwiri nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikubodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumaha wati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumadari habai. Busea hakiye yebe hovegu. Gamalumo la disse du boweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grab. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Suga furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yungwanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru agrige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarile ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu nu. Nyeye aba gate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarile hachigu gabayu hagia kei hachig linyo afri eti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafara kunia uru awuriba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hada gikala uru agrige hilagubi uru awuriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itrali hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani Hahibirigirigia haa mowe kubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadig ni kata ileburi meha hadigube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa haa lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagamu ni eibugu. Masakri ya hagia luagu hafana haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
11: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro uge nyi. Gama lumu, mamisura abai kuriru le bon udiboi, tibiti templo, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanaboi, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiyan gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu nidu biyan sa, uru wavenveli. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligiu gebei bungiu, lela bure mesumu bo. Ahengin abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyu, Sun suina guboi, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu lugini. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, hasukari regudu ni kubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Damele kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboi lida gefusu le mebe wabihama aba mehefere de nuribu aba melafaro ni yahila gubwe aba meherede rurubagu dida lebe rifumbe buguburu gule Jerusalem le nyilugwe ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu nemele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie rumie gerigia alida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wameyu timi, animigi rubanya lu habu nu. Aba mehagunda ragu hao ubogu kubanya, lau hao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya kubayi.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima bay luma ge lubara ge frumi atida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bububaf. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babweha. Chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwain. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiriha derega gwanya bay hongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tani hi gafu to laga ili dara du bungi yu hama lumutu nyanyi itida di templo. Aba nye ila labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba di la sali regu aba ome busei ni cielo. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nye tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwana ha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufuri tuluba tagura. Aba yala sali regu aba seini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nye uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag dame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halida sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba lagi daru niwa tirag tuwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di lenyei lubai arase lila bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa nyei luagu milu bia saa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bay mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligi hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lani yego aba umala li here ti sielu ye.
16: Shabilha li asal baroni hon grige ubo wago. Jabilha li naroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadunga nyureichi ganyan habay haduru weyo ugu aria bu ligibu ye wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Luma lau ugandu le hapuri chia bay. Manufu de duti enlu ile feri diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda la lumoi ti sielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu ula owe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti wa umurusu rugali lani dana.
3: Dati larihi bai dragon. Lugu fui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habu. Gamalu mu aba lichi gu biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lugu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churut. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugue. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Christ abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligacho nyenye ridi lo ka ligacho luma iri bulile au bai la nabo goi bungiu lo ka na lichigo monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagubi. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
17: Uwati ni aba kai monstru le, kapaga yara lafaru ni.
3: Igiru wati gen monstru ligia, lu la dimure ha dimure buiti luo uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la guma diha, luagu biyawe biya hati. Aba la dugu itara, adimure hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduari yu, hama ha sieluma. Igiru wati gen lu la gendagu hama lani gu bungi yu, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganobanyo bo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buruan yung lumagin lubara gen ladugu ubo tida libro tolani na ibagari to lumabong mudun le owebe
13: le gariga iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adarua hanagu badarua haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
3: lari gen aba narihi aba monstru la muda ni muar gugin nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudun gamba lumo italien la dimune ha kama aba dragon.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Digo, lo hago